0: Ishrakali li ratini kwa Dios li okechira binkila na kwan na katao sali nahter chakra sali Ezequiel 33 7 al 9 sali oshlahu shkakar na titlari bal sali kukup rakal ut narakay sali pelet rakal li salmo a 94 nashkili shumankili salmo at kakwa chikabita shak ishtiala lin lakush na ishtiab lakush ishkab rakali ratin ya kakwa Dios na tauman sa lishu San Pablo reba Romanos na tauman sa li osh lakuch ol na tiklari ilpal sa li kwa shakib rakal ut na rakay sa li lakheb ishchabile si li kakwa Jesus na kataw sa li San Mateo kwa shaklakuch ol ho la hurakal ut narakay sa lihumay. Aan ni rakal ebli o kechi da minkin anakuan eskana kako eskos pisinish. Kabiyak si Chabil di kakumon sa shberakal lik angelo pahal si shtiapasi di shberakal iratin ni kako a Diyos.
1: Kabiyak li shberakal iratin ni Diyos kwan sa shuri profeta Ezequiel. Nasya chikamay. At kamel kuingke Wilain shatin shakab cho ahkag alenel reheb la idarash kahol lak Israel naktakwa ihunt orolak likwatin tento ta osep seng aba naktin tenep kam sashpen linka usnalep wilaat inka ta kere naktishkanap spanungkil lishma usilal likwin kaan takam sa lishmak abanan tapen laat takanak lishmak abanan kuita uslin ka us nalip ut aan inka tishtyos chol tishkhalsh ka us relik chityal nak takana takam sa lishmak aut laat takola chua ratin di Dios
0: ban Dios reli Dios eskwas kuisein mag aqek asrik in aniak kahakki li shrabalep shrabalerib cheribilerib shbanak ani nashrali rasris in nashbanu chiz akal li nashke li chakram tsebambil salisantil hu chara lakwas akwisin ho nak nakara akwiplat sali chakra ain nakets aklo kru shishkhunilep li shkomon kakeak mat mushuk sumlak mat kamsing mat elak mat traing abie chimoko inka nashpanu rasare li rasrisin hokanak li raok an di tsak klohek tsak klohek ru di chakra ratin li Dios ban Dios re li Dios kwan li kabich re ramin kili chabil esilal

0: Bischabile sila likwa kasus ibang ilman sa Mateo. Lokon yung bilakatat kako. Nahdiyat si kamain. Stakankilis ma linamako. Wilako sa kutsin tama ko pchaku. Tama ko pchaku. Adyo utak kwang kesh e honis chakusak. Kwi nakatrabi shakolish la kwa sa kwitsin. Abanan. Kwi inka nakatrabi kam chakunak malah kwi bak a kwachpain renak ikin ratine kwi malah o ship chi testew chi cholo bak ru chi shunil. Ut kwi inka nak naraha rabin kilep Jereli Iglesias abanan winka akwi nakatra narakhra binkil di Iglesias chikanak chaku ho lima ka spabal malakho hunak akti folto relik chitia linkere chishkhonil lin lite bak saru chichoch bak boka kwi sa chosha o chishkhonil lite hit saru chichoch hit ho ka kwi sa chosha Ninjiah kwere kwi kwankep kwi bak ere sa ruchichoch. Teshkerip sa ating chirish jalak karu tesh sama ta usma kre hep. Spanak lincho span lincho shail chukwa. Spanak par kwankep kwi poship chuchukep senkaba. Aran kwankin sa shtie rating di kakwa.
1: Nimlalok alat ka ako, Jesus. Usbeyesh ka kumunak shkabilirati ni ka ako, Diyos. O shikrakal di atin barwan shkabi. Na kuy beninak, si Rabi, o si Tawiru, rikiru George Stiebal. Kuang ko ni Katari, kuang ko ni Kataklangkil, Arin sa Ruchichosh. Di kataklang kilaan, shteng ang kil di kaskaisin, likuan sa unak cha akilal. Tumashkabi sa lishberakal li atin, at kamel kwing siyan, kero na siya kamel kwing, naran na siya nakilak numelo sa Ruchichosh, rehoy kamk, etyan, kamashkati, na ulak shkutan kili railan li karuna Charles de Fabien rehoy kamk o kanah na shte at kamel kwing lain shatin shakab chan cho ak alenel reheb diralal shkakol lak Israel ani George Stiebal ain di George Stiebal hanula o li nekok angelak hanula o li na lak amol beta na nakakabain bali tena mit petya yo chaka taklankil rikinsh banung kile kataklankil nakta kwa bichan hun torolak likuatin tento ta kuse sa inkaba nak tintenep kamk sa ishben link a usna lep abimak lik aru George Stiebal li rati neko a Dios kukwan sa katyang kukwan George Rabinkin li rati neka kwa ink aru George Stiebal si kwa hunak neka pal tilal kirut ka panu es ka komon kamanah kiri ati hanak enak kwan kep ishben ilaktih salik alipan salik tenamit mungu parang buo kwanki kasoto ak de kamag kakastasi ak re de kakwa Dios link ay us katyesh kapano marikwang kach akilan rikin hunak de kaskaisin salik alipan katyot ak de kach orchirul ishben ilaktih katyak re na chishkuyak tasak kamag de kakwa makuwata ni Shbeni Lakhtih ni Kuyo ni Kamak no kaya kung punta na katiyak chan chan ni mikrofono ay keretali micrófono yokochi roxinkil nashultas di atin toh parne kestali manjeki kamana kirish berilakti kakti yochi raminkili kirito kachiste balre ut anash kastesi reli ani tentota kuyu tasacho de kamak kamana kwan dinale bain Rese chochiste bal nakwita kwabi junt orolak dikwatin entota use sainkaba. Shkoskisin harboli to mahi nakak ereta likerukyo kosh banukin. Nasamacheru chehunilesh chekahunilo harboli to kwankosa ruchichoch to kawo nakiri atin. Dina panurel na lebain ani toh seb rokro na tiriatin ma ani hunak di rasris enchiru kaya pero banan moko reho tana leba moko reho tarah di pletik di kamsing di siko chakilal moko reho bandish raom di Dios Ani tento sa kabene rik inish khas khaisin kaik aqib. Kaik akhretal chankiru kwan kosa li kuchi chosh. Kama chochi shtebal sa lishkap rakhali atin. Kiru chochi shtebal. Ish kwas khaisin chan. Maak aa kaik as rik in anihaq. Habimak li chochi shtebal. Maak aqeek asrik in usiyan naastena maak aqach aqkilarik in kunak lakakomon muku qak asta tumin marak aqireru inka nankeri qach aqkilal banchi kuchu kibirki kuili ralal marahli shrabal baneri sheri bilheri andi kwan pik inish kakomon kamanah teri atin Dine ko si pok kulirati ni ko adios na kwan na tentot karakip si kabinke. Yabanan machakat tare di maus. Dina ok sa li kahung kapal. Dina ok sa li kachol si kahung hung kalis kakumon. Ano ko si kamgi. Di si akilal. Kwan akyarikin kasum ka atin. Kwan ko sa si akilal. Utain? Karah narah di kagwa. Termacakat tadi lima us nak jadi atin George kat touch bal George iste bal kena inka us jo eskeshik takil mako takil tiru no ke ay kamarah jadi atin ya sa kat aus kwan ya sa iak kwan ut na kahwin na kat eretal nak mako sa ta kwan ko ta sa usilal ang kun dinalip ut kamana khirik inep ni qas qaisin marikwan ya qakumon sadiqak alibal limokon akak am taqibruk in makhakesh kon kilich akhilal qatyot akhman qachon chiruri qakwa apats akhshkui alqamak chiku chikibilqi ut khokan akhila at di mashik negat ilokrehi la kwasa akhwisin chakuyak shmak Chakuyak shmak shbana kamachokosh tebal makureta li Dios lina kabano re di mausinay. Banak maka sailal tishkeakwe li chakilal nukitioban chakutbal sa okin yo chakutbal sa litok pamahak. Pero kishtelish di shkabrakal niratin ako a Dios Si bambil sa lisantil ho siya nakchara lakwa sa kuisin ho naknakara kuiblat. Sa lichakrab ayin nakets aklokru shish kunilip lish komo. Katiyak matmushuk sumlag matkamsing at matelak. Marai abieh An inestili apostol Pablo. O ship chinale litoko chira pinkilerik in ho salinachter chakra. Ho saliak chakra. Eru kishte sali salinachter chakra. naktin tenep kam sa behenchan kui li kuilinka us shnale kui laat inka nakatiere nak tish kanap shbanung kil lima usilan li kuin kaan ta kam sa lishmak aban sa behen laat ta kanak lishmak lishkamik salimak kamahretan kamachogorishte balkaut magta es ka komon kama kiri atin pero bana como show ulak sana jej kama kiri atin res beresin kili tenamit kachia chan chan tanan nke shakli di alcalde nke shakli di awa beh chan chan an simak atish banu di awa beh re di tenamit res kus bale res ke bale se usilan maka sailal tishta ulah kabeh maka kama anuak kila olah kamol be la isti komon ling kamanin jem mo kukah tekila kamol be li lina cholopang mo kukah tekila kamol be lina tia basing no kia kamol be ho panchakakunin laat lahkwah laat lahbichanel porque li ratin ya kwa Dios hani chokach puktesinkil utep lahkwah panike keok sail ki al tanaka kia di qabich luki ishtiab li loqlah chek aham nah jena la taqki kuna ka angel qach ilo aqibi huwa ka angelo katem aqib rey rilbal rey shrabinkil lik iru chosh kulbal saat te kakalibal rey nat qisiqi chirubel li iqa indi chosh ishtiab li qaqwa sikwink anaka usti qasqizin ulah ka beh nak ta kam salish cha kilal salish ma usilal sa ka behin kanare mo konume tarish ka komon kama na tire atin ain mo ko bats ulta mo ko yal tal atin ta chikaman okay kun ke ok na le yo chish ke ban khanale renak torung chish ke bash na le likwan sa cha kilal ut kama gishte li atin mat mushuk sumlak mat kamsing mat elak marahi abie eru abie de kakomon marikwa hunah de kakomon kwan shpich ina biomal na tiri atin mare chabil kwan mare uskwan na karahi ah sa shakhre kwan uskwan chabil kwan kwan ayrure chishkuni hehe rean atata hale kaman kiri atin makwa kweta pero mukutrong tata kwatao mukutrong tata rahiru bana muku usta choka chishman ki nuke ya choko chish chikbar khib sali ma usilal rikin lira tawan kili kirukwan porque rikirukwan kaman kiri atin reli hunhun rean hana nawre changiru kishtao mukura kanao anani nalib li chochqe jebalqe chikwima chochish jebalqe li ratini kwa Dios sali nakhtir chakra ut sali shkabra khali ratini kwa Dios karu kishchiqe li chabile silan nashche chikho kain saeb li kutana an kishche li Jesus reeb li solom abimak li chochish jebal kwila kwasa kwis in

0: Usbe shkakomon mari kwanere trachchakatina kwinka mari rikakomon sesh ben rakali kan kaluban an kabiku shakish kaush irunash die chirish li atinae chan rakhruna kak am kipsa usilal rik enli anin shiknae lokke
1: Pantos li kwa Dios hun chikli domingo nakamata ni sashkawali kakwa shmanak Ochoche adinak chulikutanin hunim lakutancho kerinokotakong salish loklak iglesia masalish loklak hunka palikwa Dios. Oganak chulion alain di Jesus hunkwach hunsuchik na nakosh chantikirah rutin yere nakosh cholanin la wakangesh benbenkwala oli nakokangelak. Charucho gochi cholanin karansalika komunile. Charuna kilep lika kumunil mahun nakik yokosh manungil raksik biliru yokosh ten kangil koslanak lihuhun kanakwan ta kanak chikosh lak hoak angel chululik asus hoak puktesinel chululik agwa hoak cholopanel chululik agwa wana pal na pal kwan lika kangel chikakonilo kwan lika kangel marulaoh chanabichanel marela ochena kwah manel ingana ukachul takangela atonel marena na ikokona chikatok chuku para chaahna keka mara ula wah bichanel ok chakuna katen kangil maring achina kahla opena anak kwali kasus joch atina charu joko shra bale pikas kitsi kuikwara khona kikachah kilal karut kabanu chali ratini kwadios Jesus sako o shipchina lep dikish kanap choke may bingwa kishti ajurikin chan patskui bala mag chiru chan utkui utingka chan pingat patskui amag amep kui o shibakli komon utkui chimoko chikamaan siya tarapichok amli iglesia o shipchina lep bingwa hunak hunak nim lamaga banom chiru lakakhe Laos pemingkwa lawak angel kek aki mamakaho ng kapaltil chiruli komo lingka na ulak sa Santa Iglesia marimahun suto. Marila o kwan kukwi na kingka na ulak pulis karut ka paano na kwan. Bukod sa lakas akalako tato tihok chirish siya ko perkwi mahun suto chak chirula ningkin. Kui mahun suto chak shpatwash kui pal kamag chiru maray chakamag laking kachun na hulak maray karush katye maray kawshu atinak sa kumunin maray kawsh katye maray usok kapano pero maray tanok shkapano pasan nakwan di Jesus na kashtakla chiru na ningkili kumuna anish pingkwa chik maatabilit aninak laat lak angel at yurikin Marikwang karusha pano re. Pagkut katya tala o ah, pero lang makaanin jire. Hingka na kanaw. Porque li ati, liyon mare magkut na kakwe kakaro ati na kat ati na kwi. Marit cholo pangras yung katak na katya, pero kao siya jie. Pasanakwa na li kagwa na katakla. Swash ko malamak. Marikwang karusha pano. Tos siya San Pablo. Pag cholok sa kunin ni katyuam mare na karacha kung sil kya spa na kwang kaakreru re li komot kwa na kaan na spa na kaanak ni ra spa na karun na kwak na aran na kachakwe marak na lainin kere ula na ekwe ulikwan sa ne ba ilikwan ka maani natin ay na magkanak wakwi entonces sika komot na kwali ratin ni kawa Diyos Chochis tuko panggil kanalim. Karugis niya li profeta Ezekiel. At kamil kuyin, siya nalahan siya latah kanghel, kaya kanghel, kanghelak, kaya kanghel, cholo panggil, rati di kwa Diyos, kaya kanghel, respukte singkire, silalin, lish ni makwach, akwa behiom li Diyos. Pero kuyin katyo kat, kuyin kwaho nakrikas, pitsin, chochis palto, karang kuyin katyo kat, shteng kanggil, chan li rati ni kwa Diyos. Entonces, anisash menta kanak limak, anisash naktakam li kaskitsinan, anikwash mag la atyan. Pero kung di kaskitsinan siya, o sa jireng, kung kash kanap siya mag, haamit siya kwan kuya. Pero kung li kuing kaanchan, ki marah kistawru li karo siya jie, shakoli kuingan o shakolas kuilacho amlati. Rachila ola kangeli no go cholopang, mukuchet cholopang to chikama. Wang kataklangil, chispuk singil, charunak la o takakuyep takasachep, charunak la o katin kip chuku chukibil kip, sash kangeli kapa. Honal chikrikwa Jose se le junca pala.
0: Matios Marcos, anahuashkana sin chol, yaban karu capítulo en cachena sin chol. Bantios aquel que en la guatín de Yocachis Yeval, Kamanskales, Kakomon, Kamanakiri Atin, Arima, Anihuna, Yocota Chisteval, Hanapole, Hanapi, and Ka. Kekakma, Kekchapahun, Falka, Matios, Yakomon, Chankiru Kwanko, Sikwani Mahelal, Keru Tento Atibano, Pasachkuyanima, Chudikos Pisin, Marikwan Keru Shinti, Kamatios Yeval. Kut sa inka ba na king kachik na kolung kachik na kulrabil hirati na pagwa bueno kwang kuni iik simbehin ha iik haan tento simbehiri singkil antes ke tingkam kaka si tingkam yung kina iik haan eskwas kuisin mahon mahulah chikila kiru lishkwang kilali kakwa kut lishkwang kilali kakwa an liraok liraok intento sa kapehen kamana chiri atin mukunta kil tiru mukunta kwek atabarkuan pero abanan haan sakal linak amukkesa usina kamat yoko jishtebal arin manish kristiani li yoko jishtebal la talu la tabeshin kaa

jejunjun barcoan catrespi, atrasar nirustan, dijo adiós, chicana, tikin, erikin, renach torum, chispanum, kilichokosteban. Ay jun catachlan kilchakajun junjal, lijaruko, lichokochi abink, lichokochi ilok, riken li angela in kamachokosteban, mukin kuankilal tinka, la injunahmak. Pero banan, tentona jaten aquí brikin iratin kamachokos cheban porque sin ka ha iqain sin behen la inquan o kanak tentos ha ben erikin ha chapak kuna khilem qilaq chankirin ko ilok beja chanchan andi o qech manu kil erikin qayek ahak iruli mahelal kwan ani ahikin kwan kuna khin chakiran ani li komonin kanak ulun tentó tinshik chirulaninkil tentó tinshik chirulaninkil moko tinchetare tinchetare rikwasquiz e nashinchal pas ashko yeri marchaku ke hokai marim kuku kinkwan pero apanan tentó sin ben shik chirulaninkil rena kanau chankiru kwan de kasquiz e kaut nakin kachik na kulun yan utanindi tentó saka benerikin la olak amol be chiruli como ut kamana kiri komon at yahli yal komon ni na oken sali pa bank chikuni la an kwana chikaman mari chinkat kwan ya chinkat kikuna kin ut kish kereta li qas khaysin moko chalta chire kaut bana shik ne kiril bana kin kana kiratina ya skendi kwan sali pa bank kamana kiri atin mani shik takwil tento takwatina matak esh saish or matak esh kwa shinsh na shining ananaw chankiru la esh nigesh na ore chankiru tento te man rena ut na kwan kosa usilal ut na kwan kosa komonil anali narah li kakwa dios ishra balqib chiku chikabili kibish kwas kisa bantyo shere chikunilish la esh li komon li yokesh chikilba li yokesh chikabinkil kama yoko chibal mokoya tash sahilta lik angelak sa radio ken kumana chedi atin karash ki kwak chak sa shtik tajik porque mokona wana tau tinch ol beti a lik angelak sa radio pero banan shishtiena tentota banu banu lat kuna kamol be bueno ato chikiru mas tinche kumana chedi atin tentosa ka ben shkot bal matyo shere ban chakunil la ishti komon lina kue rabi lina kue ril chak sali internet batio shere li dios ta shakchi och benin qere chiten anqesa komunil erkin koma chogosh tebal porque en kana kana chankiru kon cosa ruchichosh kah kah kiri hun hun nah nauri chankiru kwan bar kwan kapaltil bar kwan kach akilal kama nah jiri atin tentosa kabench kish bal kipchisa kiru narahnashti tentona kapat shkuyal kama chiko chikabir kip Anali tentó saca behenes en común, como yo coches de bal, at shakni rustan de coadios chiperes en que junelik, renak usquanco, chiruri jacua. Canajan y cachpot bal, salió una laine, es en comunes, es en tenamit, sail cholejil chocere, marecuan y chochin en aik, banumax este a la lig. Ojalá que en cada shak, que cach ork en li. Pobilha bejan, kwanak tokna ulak chikuli pobilha, pero banan kwanan tachik amsa chakilan. Eso sí, kamanak tiri atin, kakolakik chiru. Dohananit kwah, shkotbal, erikin, chikahunin, kwankot shaksa tuktu kilal. Atashak nirushtani kwa dios, chiberisin ke, kamadyogosh tebal, kwanak til chikto kwan, benaru chichochan. Arin tora kaya ni kini kag angel bana halan chikrik angel chare saliona lain atrasak ni kagwa chilo kaya ulah ulah herikin sa atrasak kach ol sa kushari kutan kwanko kuchik herikin mat dios chikunilish li dios chibersin kere bar negesh talimanghe esh kas kaysinish wakambi lish li yogesh chiabing wakanakina kabantyoshi cheru nah nekwerabi nekwek ulsa lehun kabal atrashan ni qaku adios chi ilo khere chi khunilesh yalaqta chi bar kon keshash qas qaysimash to ti khok sa komani at khani mah kwal dios kon katsa li santil chosha
Matiyo siya kiri kinilok na atin ni yo kachkultikan kila kaya't kagwa. Nakas ama siya ko na siya kaya't siya klago o sari kabihe. Siya kaya't siya kaya't kanali, siya katawak na siya kiruli barkwan yo kach diya baro kinilalok na atin. Matiyo siya kaya't kwa. Siya kaya't amak na siya kasali kajuam, ninalibayin ni barkwan yo kach diya baro kaya't kanilakwal Diyos. Renak to kwang sa tukto kinal. Ay nakats ama siya ko sa iskabari kakwa Jesucristo ho kanta siya ka. Sa iskabari Diyos yung kwabeh, Diyos ki kolbeh, Diyos santil mo sa kreh, ho kanta siya ka. Mantiyo siya eri siya kunilesh, utanakuan ni kabish resha, bali kakakel ang takana kikinsa leonalain.